0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito makatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka,

oras sa buong Pilipinas. It's 9:20 in the morning, Minasan. What's up, what's up? It's a Monday, Monday. Oh my gosh, who hates Mondays? Charot! Well, hindi kayo nag-iisa dahil ngayon ay linggo ng wika. Ah? Buwan ng wika. Linggo ng wika. Today is buwan ng wika, Minasan. And of course, kailangan na asikasuhin ng mga barong kung ano-ano pa dahil ngayon lang kami na-inform ng mga parents. Anyway, ganun talaga kapag nag-aaral sa public school. Kahit sa private, I don't know if they're celebrating that as well. But anyway, magandang buwan ng wika sa inyong lahat. Today is Monday, so let's go ahead with our weather update. National and politics tayo. Habagat strikes against CISA. Grabe ang pasabog ni Mother Nature ngayong umaga. Grabe talaga, nag-ano na siya. Napulos na it aton Mother Nature atoin. Dahil sa nangyayari ngayon, Southwest Monsoon Habagat, ayun na. Lumubog na naman ang ilang bahagi ng Metro Manila. Sinasabi ko na nga ba itong mga flood control projects na to. Pagising pa lang ang mga madlang people kaninang alas 3 ng umaga, apektado na ang Quezon City tulad ng Timog Avenue, G. Araneta Avenue at E. Rodriguez Senior Avenue, na abot na ng gutter deep hanggang knee deep floods sa Pangasinan po. Ayan, meron na po hangang ano na po, Parañaque tuloy. Parañaque, Pangasinan. Nakalimutan ko kung ano, basta letter P. Nakita ko sa Facebook, grabe. Ang taas ng ano, ang taas ng baha, gaano na po, lagpas tao na yung baha sa lugar nila at nananawagan na po sila sa gobyerno na tulungan sila. Grabe guys, kung alam nyo lang yung mga flood control projects, lalong-lalo na po sa Davao, 51 billion. Yan, 51 billion po yung nila ang pondo dyan. And of course, kasama na rin po dyan yung mga other flood control projects sa Manila. Guys, alam nyo kung anong magandang flood control project? Mga puno, ayan, sa mga gilid ng mga river, ng mga gilid ng mga dam, mga puno po, yung mga mangrove natin. Buhayin po natin yan dahil sila po ang pinaka magagandang halimbawa ng flood control. At mga puno, syempre, kasi kakaputol nyo yan sa mga puno, kakaminan nyo sa taas ng bundok. Kaya wala nang humihigop ng tubig, bumababa yung tubig, naghahanap ng mapupuntahan. Pero kung hindi nyo pinutol yung mga puno, di sana hindi yan baba. Katulad na nangyari sa Carino Ave, 600 trees po ang pinutol ninyo. So anong mangyayari ngayon? Imbis na makakatulong sila sa pagkuha ng tubig, pagsipsip ng tubig, wala. Kasi pinutol nyo yung 600 plus trees. Nakatulong sana sila. Ewan ko sa inyo, makakasarili kayo kung sarili nyo nang iniisip yung naapektuhan talaga yung mga nasa baba, na sila dapat ang siniservisyo nyo dahil silang naglukluk sa inyo sa pwesto, silang bumibili ng mga produkto ninyo. Kasi kung wala kami, wala kaming mga consumers, wala kaming mga nandito ngayon, wala rin kayo. Sana iniisip nyo yan. Ayan, nag-iisip natin senpai. Charat. O sa QC flooding areas, ayon sa QC government, grabing bahang naiulat ang mga barangay tulad ng Apolinyo, Samson, na umabit sa waist deep 37 inches sa ilang bahagi bagong silangan tatalon Santo Domingo at doon na Imelda. Sa may mga relatives dyan sa Manila, kumustahin nyo na yung mga relatives nyo. Kaya sa mga bebyahe dyan, magdala ng extra patience, extra shoes, mga beshi. Grabe, expanded na po ang color coding scene sa Manila. Kung so may mga kilala kayo, pauwiin nyo sila na probinsya. Charat. Para sa sports natin, showbiz, ayan, mamaya na yan. Unahin muna natin ang ating horoscope kasi para alam natin kung anong gagawin natin at anong ating lucky number. Baka kala naman na natin pwede taya yan. Hindi. Mga senyales lang po yan sa ating buhay-buhay. Oras natin, 9:24 a.m. na susunod ay ang Dream Horoscope on here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio, your City's Best FM Station. Ulit. Magkape ka muna. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras sa atin sa buong Pilipinas is 9:56 a.m. na minasan. Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. Narito na tayo sa ating Dream Horoscope for today. Ano ang yung zodiac sign, minasan? And what is your kapalaran or lucky number, lucky color? Narito na tayo, unahin natin ang Leo. July 23 to August 22, pag-ipunan ng mga bagay na gusto mong bilhin. Hangkat maaari, iwasan ang paggamit ng credit card dahil magiging alipin ka nito at mahihirapan ka sa pagbabayad. Ano man ang nais mong gawin, tiyakin na nakahanda bago simulan. Lucky numbers and color for today ang 10, 13, 17, 24, and light green. Virgo, August 23 to September 23, mapapansin mo na lumalandas ang pagtatampo ng iyong minamahal. Bigyan mo ng prioridad ang iyong love life. Lucky numbers and color for the day ang 2, 9, 14, 30 in red. Libra, September 24 to October 23. Kung sa nagdaan, naitutol ang mga kasamahan mo sa iyong mga ideya. Ngayon naman, suportado kanila. Lucky numbers and color for the day ang 3, 7, 32, 37 and indigo. Scorpio, October 24 to November 22. Kung pagkadismaya at lungkot ang nadarama. Ngayon naman, kaligayahan ang mangingibabaw. Lucky numbers and color for the day ang 5, 10, 25, 36 and dollar green. Sagittarius, November 23 to December 21, kung may asenso sa ibang mapapasukan kaysa sa trabaho mo ngayon, huwag magdalawang isip, lumipat ka na ng trabaho, push mo yan. Lucky numbers and color for the day 2, 3, 29, 37 and brown. Capricorn, December 22 to January 19, pahalagahan ang dignidad kaysa sa salapi mo. May mag-aalok naman ng malaking halaga. Panindigan mo kung ano ang tama at malinis. Lucky numbers and color for the day ang 5, 7, 25.36 and dollar green. Aquarius, January 20 to February 18, kumilos at ipamalas ang kakayanan at abilidad kaysa makipagtalo sa mga hindi sumasangayon sa iyo. Lucky numbers and color for today ang 3, 12, 26, 39 and carnelian. Carnelian! Pisces, February 19 to March 20, may bulilyaso kung magagawa. Bulilyaso! May bulilyaso kang magagawa. Sa halip na mahiya ka, magpasalamat ka na bulilyaso ka dahil pagtutuwid ito sa pagkakamali mo. Lucky numbers and color for today ang 4, 15, 25, 37 and Jay Green. Aries, March 21 to April 19, bagong lahat, dapat unahin ang pag-aayos sa mga bagay na hindi yung pinagkasunduan ng iyong kapartner. Lucky numbers and color for today ang 3, 7, 36, fuchsia. Taurus, April 20 to May 20, huwag baliwalain ang kaunting problema. Pagukulan ng panahon dahil lalaki kung pababayaan mo. Lucky numbers and color for the day, 2, 11, 25, 36, and royal blue. Gemini, May 21 to June 21, magiging magaan ang dating na mga biyaya at oportunidad sa buong araw. Lucky numbers and color for the day, 6, 10, 15, 32, and emerald green. Cancer, June 22 to July 22, magiging mabilis ang mga pangyayari sa paligid mo, kaya maging alerto at handa kung anuman ang dapat iwasan. Lucky numbers and color for the day, ang 9, 12, 30, 37, and green. Oras natin, it's 9:59 a.m. We'll be back for more, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:28 a.m. Welcome back on Dream High 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating sports update. Minasan PBA and local sports scouting. Mainit pa rin ang kaganapan sa mundo ng sports habang naghahanda ang ating mga atleta para sa mga paparating na international tournaments at local league games ngayong August. Solid ang training natin mga pambato kahit maulain kasi ang tunay ni athlete walang pinipiling panahon. Basta pusong palaban. Dire-diretso sa goal sila ang mga totoong nag-a-achieve ng main character energy natin sa court at pitch, okay? Showbiz balita muna tayo. The tea is piping hot. Local showbiz racing the timeline. May pasabog na naman ang ating mga paboritong local celebrities sa social media ngayong linggo. Apay sunod-sunod mga ganap sa teleserye ratings and fresh updates mula sa mga kilalang teams and vloggers. And of course, ang pagbabalik ng ating multimedia queen. Tama ba? Multimedia queen, yes. Siyempre, walang iba kundi si Chris Aquino. Ay, naku. Buti naman talaga bumalik na ang ating Madam Chrissy. Pero minasan, speaking about national celebrities, meron pupunta dito. Yes! Amin na sa huwag natin kalimutan. Paparating. At nandito nga pala, August 21, ang The Boyfriends. Ang alam niyo ba yung mga komenta ng sumayaw, sumunod ka sa intak ng panahon. Ay! Ay! Tsaka yung mga bakit labis kitang mahal? Woo-woo! Yes! Ang The Boyfriends minasan. Meron silang concert for a cause. And of course, gaganapin po yan sa Pacific Point. Alas 6 po yan ng gabi. So minasan, August 21, dinner concert po yan. Kasama na ang dinner dyan. Opo. Ang ticket po, SVIP 2,000 po. VIP 1,500. Ang Diyos ko. Ilibre mo na sa date yung partner mo. Kaya mama mo, lola mo, cousin mo, showbet mo. Charas! Ayan. And of course, ang ticket outlet po natin ay narito po sa 104.7 Dream Radio. Sa mga sponsorship, sa mga gusto magpa-shoutout doon, gusto na i-display sa LED screen ang kanilang mga logo. Aba, kausapin nyo lang po. Walang iba kundi si Madam Maria Glenda Ongpokpok Kalipes. Of course, nakatagpo siya sa aming mga posts. Huwag pong kalimutan, The Boyfriends. Bakit? Nabis, charat. Tama na. Ayan, August 21, 6 p.m. po, Pacific Point Events Place, San Jose, Tacloban. Huwag kalimutan! Of course, magpa-reserve na ngayon pa lang dahil hanggang 300 people lang po iyan! And huwag kalimutan na meron din tayong isa pang event. Siyempre, walang iba kundi partnership po ito with, of course, 104.7 Dream Radio. Ayan, pumunta po kayo sa MHA Production and Events na page para bumili ng ticket para sa Tubero. Yes, Palooza, Tubero. Yes, minasan ang Tubero po ay pupunta dito. So, 499 lang po ang ticket dyan. Kasama po ang mga banda, local bands natin. Ang Trupa, Temata, Wongi Core, Neko Hunter, Saint for Sinners, at Project Ignis minasan. So, ano pang hinihintay mo? Bumili ka na dahil diretso na rin po ito, bikini open, at ako po ang host dyan. Charat! Yes! Charis. Ayan, para sa mga tickets, pwede nyo i-click yung link at pwede rin kunin dito sa estasyon. O, diba? Saan ka pa? Oras natin, 10:32 a.m. na minasan. Ay, hindi ko pala nasabi. September 5 pa yan. Kaya unahin mo muna yung bakit labis. Charat. Sa August 21 yon. Ito, September 5 pa to. Medyo matagal-tagal pa to, be. Grabe. So, unahin mo muna yung i-date mo ng special ang loved one mo. O, diba? Alright, oras 10:32 a.m. na minasan. We'll be back. And this time, susunod ay ang ating Digila. Dito lamang po yan sa 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: Tagal. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: On a Saturday, it's 11:20 a.m. in Asan. Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. At narito na tayo sa ating segment na Did You Lose? So, minasan, may nagsabi sa akin, Ate, send pa absent kagad kay work kumitahan imo post sa Facebook. Sorry naman, mapula kasi yung mata ko. Kaya eto, magpo-post ako para lang mang sayo. Para lang sa'yo to. Okay, so ang ating topic, the last Friday, topic natin is concubinage and adultery. So ngayon, ang ating topic for today is mga hakbang na gagawin kung ang gawain ng iyong asawa ay pasok sa concubinage or adultery. So minasan, ito ha, step 1, pumunta ka sa police station nyo at ipablatter o i-record ang iyong mga nasaksihan na pangangaliwa ng iyong asawa dahil nito at lahat ng mga testigo para iparecord o ipablatter din ang kanilang mga nasasaksihan. Ang mga nasaksihan. Step 2, ihanda at magpatulong sa paggawa ng iyong mga salaysay sa police station. Ihanda din ang iba pa mga ebidensya na magpapakita ng pangangaliwa ng iyong asawa. Next, step 3, maaari ding pumunta sa public attorney's office. Ayan, anong gagawin sa public attorney's office? Of course, magpapatulong ka. O kaya sa perbiyadong abogado kung ikaw ay mayaman. Charas. Ayay na. Magpatulong ka maggawa ng salaysay at ayusin ang lahat ng mga ebidensya mo. And of course, kailangan din na mayroong mga insidente na dapat pag-aralan ng maigi ng mga abogado kung ano pa ang mga nararapat na kaso para dito. Step 4, ang kaso ay maipa-file sa prosecutor's office or piskalya. Hintayin na lamang ang mga notices nito para sa mga susunod na hakbang ng investigation. Next up ay ang step 4, kung ang kaso ay nai-file na. Step 5 pala, kung ang piskalya ay makitaan ang iyong kaso ng reasonable certainty of conviction minsan o reasonable nga kasiguraduhan ng pagkakasala ang iyong inaakusahan, ito ay iakyat na sa korte. At kapag ito ay iakyat na sa korte, ano ang mangyayari minsan? Of course, magkakaroon na ito ng warrant of arrest. Kapag magkaroon na ng warrant of arrest, ang mangyayari minsan, Anetch, abay, step 6, kung tumakbo ng kaso sa korte, ang prosecutor o piskal na mismo ang magtatakbo nito o magtatapos nito. Maaari din kumuha ng pribadong abogado para humawak ng iyong kaso kung bet mo. Ayan, oras natin sa 11:22 a.m. That was adultery and concubinage step by the step by the step processes. Alright, this is Did You Lose? Only on a Dream Radio, the city's best FM station. This is your ate DJ Senpai. 11:33 na minisign. We'll be back for more, so keep it locked in only here. Sa station na kung saan ikaw ay.
1: Scott!
0: That is right. We'll be back.

0: 80s new music.
1: Hello. Okay nang gulang. Teka lang, tapon niyo muna tenga niyo ha. Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

welcome to Unmute with your ad, DJ Senpai. Oras natin, it's 11:54 a.m. Ako makakasama nyo ang mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. Safe space ng mga may chika na di pwedeng i-post sa public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ng pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM sa Club at 99.9 FM or Mock and streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampe, your chakra booster. Your ate, DJ Senpai, and this is Unmute Season 3. Kumusta mga kaibigan? Narito na lang tayo, magbabasa ng inyong mga Telegram messages. And about that, meron pala tayo dito mga sobrang sensitive na part ng ating mga senders. Sinend nila sa atin. So, meron dito mga tatakpan ko lang or isa-summarize na lang natin. Kasi masyado siyang mahaba. And at the same time, konti lang ating oras. So, ito. Make it, let's make it short. Hello, Ate DJ Senpai. Maupay nga. Utuhay mo. Ano talaga nga mamate. Tawagan na lang po ako nga hi Dante. Ayaw po pagbabasahan ako number. Kay damo po it nakilala hini tungod nga pwede ko po lending company. Siya na, pautanga daw. May ano ko po katrabaho nga babae ngahin, inihiya in, pero may nagdidikit-dikit ha akon. May ano ko po asawa ngahin, may dako gihapon mga anak na. Ini nga babae single po inihiya ngahin, bata pa. As in bata pa, mga ada po inihiya 20s na edad. Ako po, 30 na po ako. Tapos ito akong partner, amo gihapon, 30 na. Hindi po nga akong katrabaho nga babae, pero may po inhiya nagjo-joke, may nakakatawa po ako inhiya, kay mari nga sa inhiya, haamon, ha trabaho. Ini nga lending company, manager na po ko,

0: diripu ini. Akun. One time po in nagkaada po kami in acquaintance party para mga bagong umulpot. Ngahin nagkaada po hin higayon nga nagkaada kami games ngahin lumingkod po iniyahan akon lap.
1: Lande.
0: Maaram po iniya nga may adako padis kay kumadighapon nito one time man akong padis ngahin malain na niya paliplaton hini nga akong babae nga katrabaho. Damugihapon po ang mga ginanyaganan akong misis labis na about hini nga akong babae nga katrabaho. Permin naghihinalan akong misis ngahin wari ko po iniinaabat hini nga akong katrabaho pero nanay, kanan pag yinakan hit akon padis, gusto ko na lalugod tuuron kay makulit man hiya hinduro. Diri po ako sugad nga tao, pero danay naririndi na ako pag pinanmati hit akon padis. Hello, Dante. Pakadi daw, Dante. Anot feeling kung ini nga pang kabutangan ginhimo ha imo? Ikaw na lang pag-isip. Anot feeling kung hiya naman it natrabaho tapos may daliwat niya katrabaho tapos anot feeling it hiya liwat it kinanglan lumingkod nga dunlapan niya katrabaho. Would you feel comfortable? I don't think so. Girls have this, women have this intuition. May na kami sinisaring their intuition, their actual intuition. It's what we call sixth sense. Ayan. May na kami mga sinisiring ng mga hinala. Kung feel namon, ini nga klase nga babae is malandi. Malande, makatol, kirina, mistress, charot. Kabet, charot. Are you? Wag mo ko materi-teri, charot. Naaabot na mo nito, kami nga mga babae. So, ansyaan pala, malay na niya aura hiton nga imo katrabaho. Ibig sabihin, kinanglan mo na iwasan ini nga imo katrabaho. Or, ipaabot hay mo katrabaho nga, please have some boundaries. Kay maaram ka na nga selosa takpadis, alayon la uday pag ika i-space. Distansya, amiga. Yan ako ni Team Solution is to uron lugod it mga hinala ti masawa, abay, ikaw tong malangiya. Sabihin, kakampi mo kami, DJ Senpai. Abay, kakampi ko kung tama yung gagawin nyo. Kakampi nyo ako kung alam kong pinagtutulungan kayo. Pero in this case, may plano ka na eh. Ayoko pag inuwatang, waray na yung mukuan. Kaya nga di pala, magandang mention mo team katrabaho nga, malipay ka, iya. Kaya nagjo-joke ya, maringasa ya. Tapos, waray mo kuno iabot, pero kuan, imo gin-describe din nga, bata pa hiya. Yes! Ayaw na daw la, Dante. Kutusan kita dyan eh. Dante, inuumat mo team kalugaringon. Kung maupay hini pa movie ka o hini bang location din nga ini nga babae nga imo katrabaho, igya ka nito on hiyo head. Na pwede po ba ini ipamove ibang location? Kay kung diri, ako nalat magre-resign. Jeres! Ganyan ang tutong nagmamahal. Pero kung ikaw mismo naruruyag ka, lalilingkuran ka team lap, baka kansyo nga. Kunwari ka pa, hindi ako yung ganito yung klase yung tawang bata, emo! Laging time ni masawa pag date ka mo para bumalik it imo sinisering pa inaabathan buro bata pahiya. Diri kay porket amo na ito nagbabalyo mo nalalawat yot hiya. Nako, Diyos ko. Nai-insecure ang babae kasi hindi mo pinaparamdam sa kanya yung mga dapat mong iparamdam sa kanya, Dante. Kung gusto mo na bumalik yung dating mga kilig-kilig moments, abay, ibalik mo yung mga dating trato mo sa kanya nung kinikilig-kilig pa kayo, nung bata pa siya. Amo mang kamoy ito kapag nakatarahin buro bata. Sis, tingin mo hindi magiging joker din yung partner mo? Hindi magiging free to speak, freedom of laughing out loud if only you are comfortable to be with? Kasi kapag hindi ka komportableng kasama, ganun talaga. Ganun talaga yung magiging ano ng partner mo sa'yo. Lalong-lalo na't may mga hinala-hinala siya. Tapos ikaw naman, muntagin duduso mo pag lingkodhanin mo lapcharas. Ayong kaliwat! Ay, mo ka sa'yo, Dante. Ano kasi Dante Gulapa? Masayaw-sayaw, chares. Daribalitaw. Kung marat ako na anot tama, amot buhata. Okay? Ayun na padare itong ngayong urag, kaya wala itong mga ngatuan kung di kagubaan at pamilya. Pero kung feeling mo talaga nahuhulog na timlobe ni babae, ada kay yak na timpadis. Kay timpadis, na mo pat maruruyag itong haiya kung ginaaliglar lahiya ang ginpapahusay lahiya. Takay di rin maman maaliglar ngan mapahusay. Diba? Kay gusto mo imo lahiya, dalaya iya balay, haera balay, diba? Ko pala tong selfish eh. Kasi kung inaano mo, nagiging good provider ka sa kanya, napapaasikaso mo sa kanya, napapalinis niya yung kuko niya, napapaayos niya yung buhok niya. Kung focus sa buhay mo ay isang babae lang, ang saya ng buhay, pre. Sinasabi ko sa'yo. Kasi ang babae ay translator. Translator! No, kung ano yung bigay mo sa kanila, they multiply it. Kung pagmamahal na binibigay mo at hindi doubts at hindi selos at hindi mga kung ano-ano pang kaanik-anikan, ang bibigay niya sa'yo, times 10 na kaligayahan pare. Nakaintindi ka? Alright, nagbibinusan na naman ako. 12:04 PM na minasign. We'll be back for one more, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay
2: sikat!
0: This is Unmute, pero pa tayong isa. Tutukin.

oras natin, it's 12:29 PM na minsan. Hanggang alauna tayo di Tetsuwa. And meron tayong topic dito na very sensitive siya. This is in regards with bullying. Okay. Magandang topic to, minsan. Ayan, so eto ay galing sa isang parent. Maupay nga aga o udto imo ate DJ Senpai. Tawagan na lang ako nga Himayet. Mayada ko po anak, ini nga ako na nag-is na eskwela as a second year high school o sering pamanit iba grade 8. Nakapansin ako hini nga akon anak nga damo it samad-samad kun nauli. Tapos, pirmi na araw ako ni kwarta, danay, dag ko na enduro, nga akong ginkakapausahan. Nagpakiana ko haiya kung iti pagiging MMA ba, kay trained po inihiya nga akong anak. Ginkagamit ba niya gawasan skwilahan? O may daba niya ginaatindaran nga practice kung kaya ano nga damot iya samad? Ayakan na ako nanak na diri niya pwede gamiton hagawas hit era mulay it pagiging MMA niya. MMA is a mixed martial arts minasan. So train na ni anak in mixed martial arts. One time nakalasa na lang ako nga na ospital anakon anak ngahin na late na ginyakan ha akon han na mga teachers kung ano ang nahinabu. Anakon kuno anak in nalingkod laha iyalingkuran tas tigdalagin makmakan samtang natungok iya nga hinakaturog. Free puad to nga time, lunch puad to. Ginpasabtan ako maga alas 4 na. An akon anak maluk kaluluoy hinduro. Basaga niya erong kay direct dumiretso ha desk niya an pagkamakmak haniya ulo. Upay nalabuhin talo na ako anak pero masakit hinduro bilang kaganak ka maihan na ngayon nga gibibinulian ako anak ha eskwilahan pero dirila na ato an akon anak. Gintutuan ko an akon anak nga diri pumatol nga diri maging sanhihin kasakitan ha iba. Ngay an liwat an may nanabo an akon anak ngay an gipipinasakitan han iba tungod han iya kabuutan ngan waray niya igsusumat ha akon kay nakilala an akon anak ha akon nga maato ako. Ate DJ Senpai, nagrarant la ko ha imo maaram ako timigsasagdon kay nanay kagihapon pareha sa akon. Takmayayakan la ini nga mga teachers nga waray labot ha mga anak hit iba. Maaram ako nga trabaho la niyon pagtutdo pero nakadto kamuha eskwilahan. Nagyakan na nakon anak nga waray la daw reaksyon an iya teacher. Nagkareaksyon lahan pakakitahan iya na wong nga nagdudugo na. Ate DJ Senpai, waray na ini ipagawas pa ha public. Ini nga panhinabuha akon anak asya makikitan mo nga waray ini pinost sa social media. Waray kami daupi hinbisan hin o nga media. Nagmakaluloy intalon ha amon an kag anak ha nagbulihan akon anak. Nga diri na ipost unta ha Facebook an nahinabu. Kay damot era connection. Ngayon maguguba it era ngaran. Ate DJ Senpai, maaram ako takihimuon. Karuyag ko lang mag-rant. Damo nga salamat. Alright, simpa man ni Ate Mayet, maaram na ako natin ihimuon. May plano niya guys. So, huwag tayong mag-alala kay Ate Mayet. Feel ko naman na no, mas matanda sa akin si Ate Mayet. I mean no offense by that, but feeling ko mas marami siyang alam
at marami siyang kilala at connection, at marami siyang gagawin para mabigyan ng hustisya ang kanyang anak. Kamo nga mga kag-anak, tutdo at iyo mga anak, nga diri mag-hurt, okay? Hurting is not okay. I my kids, ako, traditional parent ako, tinuriton, stricta ako, waray ko labot, kung nababatayan ako, kapitbahay nga nagulit ako, saho. Kay iyo anak, kamot pagdisiplina. Ako nanak, ako't madisiplina. Gahin, habalay ito nagtitikang gihapon. Dere lahat teachers gihapon.

Welcome back to Unmute. It's 12:59 PM na. Hindi na tayo makakapagbasa ng isa pang story. So, may nasa niiwan ko na kayo. Dahil nangunguyog-gurug na ako. Kita-kits ulit tayo tomorrow. Ayun. Same time pa rin, minasan. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Maraming salamat sa mga nagbigay ng kalan mga letters. Yan. Ang iba ay replyan natin in first one sa Telegram mismo. At ang iba naman ay babasahin natin tomorrow. Okay? Do mo arigato gozaimasu, minasan. And of course, sayonara.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa nga mga poultry and agri-vet supplies din hiha Leyte.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Ariola and Bob Guzman.

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang milimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.
1: Mahal!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, it is now 3:56. Narito ang ating Dream Balita. Umakyat na sa libo-libong residente sa Metro Manila ang pilit na lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan patungo sa mga evacuation centers dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulang dala ng hanging habagat. Sa lungsod ng Quezon, mahigit 5,400 na mga individual ang pansamantalang nananatili ngayon sa mga temporary shelters. Sa kabila nito, may magandang balita para sa mga commuters at residente dahil unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa nasabing lungsod. Samantala, matinding apektado pa rin ang Pasig City kung saan umabot na sa 1,970 na pamilya o kabuuang 7,061 na individual ang kasalukuyang sumisilong sa mga evacuation centers habang binabantayan ang pagbuti ng panahon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Gems. Magandang hapon, Dream Kada.

0: new music.
1: Hello. Okay nung gulang. Teka lang, teka lang. Tapon niyo muna tenga niyo, ha? Para kay ate lang to. Ate, paano ba sasabihin to?

0: City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Philippine Standard Time, it is now 4:56. Narito ang ating Dream Balita. Nagtapos na ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala, kasalukuyang world number 20 sa Canada Open 2026 matapos siyang talunin ng dating Olympic champion at world number 12 na si Belinda Benkic ng Switzerland sa straight sets na score 6-4 at 6-0. Sa unang set, dikit ang laban at nagpalitan ng puntos ang dalawang manlalaro ngunit kinapos si Ayala kaya nakuha ni Benkic ang set. Pagdating sa ikalawang set, tuluyang nakontrol ni Belinda ang momentum ng laro, dahilan para mahirapan si Ayala na makapuntos. Bago pa man ang laban, iniinda na ni Ayala ang ankle injury na nakuha niya sa kanyang huling laro kontra Cathy McNally, ngunit itinuloy pa rin niya ang laban. Sa pagkatalo, nagtapos ang kampanya ng Pinay Star sa Round of 16. Ngayonman, mainit pa rin siyang sinuportahan at binalakpakan ng mga Filipino fans sa kanyang laban sa Canada Open. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio, sikat! Alas 5:19 na, maupay na kulong mga Dream Goddess, ikaduhang oras na, hadaton programa Dream Jams with Kuya Elmer. Happy Monday, Monday, Monday, Monday! Ha iyong atanan, and ha mga nagbalik ha, ira mga trabaho today, ha opisina, ha school, or anywhere, mga Dream Goddess, sana yung naging maaliwalas ang inyong Lunes at nasimulan ng maayos ang linggong ito. Okay? Okay, so all right tayo dapat palagi para maging okay ang ating mga pamumuhay. Alright, ha mga nagbibiling lagi hapon yung trabaho yan na, ayaw ka baraka, pamiling laka mo, kutob makabiling yung trabaho, di ba? Nga makuri na pinamipiliin na trabaho kay makuri talaga. Makuri makabiling yung trabaho. Kaya alagaan po natin yung mga trabaho natin, okay? Mga Dream Goddess, mahalin po natin ang ating mga employers, pasalamatan po natin sila, at saka magtrabaho na maayos, yun lang, di ba? Okay, right. Eto na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Alright, eto, hatid sa atin ng mga sources from News 5 at saka ABS-CBN News gihapon. Magrabe ang nasa newsfeed natin ngayon, mga videos, mga baha ng mga lugar sa Metro Manila or mga lugar na lubog sa baha, di ba? Okay, mga lugar na nasa videos like sa Bulacan, dami naman nito, daming baha ngayon sa Maynila, no? Ayan, at sa dito, nagdeklara na ang city government ng dagupan ng state of calamity ngayong Lunes, August 10, dahil sa malawakang pagbaha at pinsalang dulot ng southwest monsoon o habagat sa una pinalakas ng bagyong Maymay. Tinatayang nasa 22,047 na pamilya o katumbas ng 90,015 individuals mula sa 31 na barangay sa dagupan ang apektado ng pagbaha. Umabot naman sa 65 pamilya o 202 individuals ang preemptive evacuated sa 6 na evacuation centers. Tuloy ang buhay para sa ilang residente sa gitna ng pagkakalubog sa tubig baha sa Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Yeah, buzz number 1 natin. At okay, buzz number 2. Buzz number 2 natin, umakyat na sa 12 ang nasuwi dahil sa hagupit ng mga nagdaang bagyo na sinabayan ng mapaminsalang habagat. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers ang ilang residente na naapektuhan ng matinding pagbaha sa Cavite. Buzz number 3, red alert sa Visayas. Okay, red alert sa Visayas, Mindanao grid. Sinailalim sa red alert ang Visayas grid mula 3 PM hanggang 9 PM at Mindanao grid mula 3 PM hanggang 4 PM at 5 PM hanggang 8 PM. Ngayong Lunes, August 10, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, nasa yellow alert ang Visayas grid mula 9 PM hanggang 10 PM. Maging ang Mindanao grid mula 4 PM hanggang 5 PM at 8 PM hanggang 10 PM. Ayon sa NGCP, kabilang sa dahilan sa red at yellow alert declarations ang Visayas grid, ang limitadong power import mula Mindanao dahil sa mataas na system demand. Increase sa forecasted system demand naman ang factor sa red at yellow alert declarations sa Mindanao grid. Buzz number 4, palitan ng piso sa dolyar ngayong araw nagsara sa 60.70 pesos. Or that 60.705 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw, August 10, Lunes. Buzz number 5, isinumite ng Department of Budget and Management or DBM ang 7.2 trillion pesos National Expenditure Program or NEP o panukalang National Budget para sa taong 2027. ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakatuon ang 2027 NEP sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, regularidad, seguridad. Parang naging regularidad yon. Seguridad at pagpapalakas ng komunidad. Ayan, okay. Magsasagawa ng press briefing ang DBM sa Martes, August 11, alauna ng hapon, para talakayin ang detalye ng panukalang national budget. Nakatagda na rin itong i-turnover sa Kongreso bukas. Yan mga Dreamcadders, ang ating unang batch ng Dream Buzz for today, Monday. Okay? May shoutout tayo, okay? Sa ating dream partner, okay, hello to you, Quartz Lending Company Incorporated. Hello sa lahat ng staff and personnel, Sir Marco Maceda, Sir Ryan, Van G, Hannah, Faye, and Angelina. Also to Wayne, Tricia, Sin, April, Dieter, and Avery. Thank you very much for always being with us. And also shout out to, let me see, okay, ayun, si Dean Marceliana, Shama Studio, dyan sa San Jose. Also to Christine, Juliet, and Catherine. Hello to you, Christine, Juliet, and Catherine, and Dean. Have a great Monday, guys. 5:25, good afternoon. Let's play this one. From Looney and Arthur Neri, let's go OPM Power. This is Palaisipan.
1: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula?

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back up.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 3 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Aabot na sa 15 ang napaulat na nasawi dahil sa habagat ayon sa Philippine National Police or PNP. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co, dalawa ang naitalang nasawi ng Police Regional Office 1 dahil sa pagkakakuryente at pagkalunod. Pito naman ang nasawi sa Region 4A dahil sa rockfall or landslide, pagkalunod, pagkakakuryente at pagkakatumba ng puno. Samantala, 6 ang naitalang nasawi ng Police Regional Office Cordillera dahil sa landslide. Kabilang sa mga lugar na naitala ang mga insidente sa La Union, Pangasinan, Rizal, Batangas, gayon din sa La Trinidad, Benguet at Baguio City. Samantala, 13 naman ang injured at 6 ang missing. Mayroong mahigit 3,000 na police ang nakakalat ngayon para sa nagpapatuloy na response operations sa mga lugar na apektado ng habagat. Sa ibang balita naman, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas grid mamayang gabi mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong Lunes, August 10. Ito ay bunsod ng unavailability ng pangunahing coal-fired power plants na sinabayan ng limitadong electricity import mula sa Mindanao. Sa inisyong advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na mayroong 2,350 megawatts available na capacity sa Visayas grid habang inaasahang aabot sa 2,276 megawatts ang peak demand. Nagpapakita ito ng hindi sapat na operating margin mula sa contingency requirements o dagdag na reserbang kuryente na kailangang ihanda sakaling biglang masira ang pinakamalaking planta ng kuryente. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. There goes our current number one song sa Dream 20 Weekly Top 20 Countdown, June Sisa with Pagmasaya Na Ako. Grabe ang voting niyan, ha? Daming nagsisend ng kanilang votes for that song. Dami yung supporters. And we also keep on playing that song. So to all the supporters of your favorite hits and the artists, vote nyo lang palagi. Our comment section is always welcome. We post every day. We count your votes. And pagdating ng Friday, syempre, andyan ang ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Alright, Dream Cadas, nagpapatuloy ang ating Dream Buzz for today. Buzz number 6 na tayo. Plus class suspension for August 11, 2026. Hindi dito sa atin sa Tacloban, ha? Baka kala nyo. Alright, class suspension for August 11. Suspendido ang klase sa mga sumusunod na lugar sa bansa sa Martes, August 11, dahil sa epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat sa Ilocos Region, sa Bawang, La Union, sa National Capital Region, sa Marikina City, sa Calabar Zone naman, Bacoor, Cavite, Montalban, Rizal. Grabe, no? What if paano ito mag-Burmans, di ba? Okay. Alright, next up, buzz number 7, La Mesa Dam. Umaapaw na. Umabot na sa 80.18 meters ang water level sa La Mesa Dam sa Quezon City as of 5:40 p.m. ngayong Lunes, August 10. Ayon sa DOST Pagasa, nalampasan na nito ang spilling level ng dam na 80.15 meters. Pinapayuhan ng mga residente sa low-lying area sa Quezon City, Valenzuela at Malabon na manatiling alerto sa pagtaas ng water level sa Tulyahan River dahil sa pag-apaw ng dam. Let's pray, mga Dreamcaras, mga Tacloubanons, of course, brothers and sisters, to let's pray for them na yung mga apektado ng calamity na ito, no? Alright, buzz number 8 na tayo. Strategy sa pag-delay sa stipulation? Naniniwala si House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa na pinababagal umano ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang takbo ng impeachment trial laban sa bise. Kabilang anyarian ang delay sa pagtutugma o pagsilip ng depensa at prosecution sa mga dokumentong ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Alright, you see. Okay, so that's about it for today, no? Okay, last na to. Buzz number 9 na tayo. Last for today's Dream Buzz. New PhilHealth Chief. Eto. Itinilaga ni President Bongbong Marcos si Ayala Healthcare Holdings Incorporated Chief Health Officer Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bagong president at CEO ng PhilHealth. Tinalitan ni Ho si Dr. Erwin Mercado na magsisilbi na bilang kalihim ng Department of Health or DOH. Dati na siyang humawak ng mga posisyon sa DOH at PhilHealth. Ayan, mga Dreamcaras, ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Jams with Kuya Elmer.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center Astrodome, Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Late Love Music Festival, August 29, Saturday, 4pm at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Late Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events.

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: na.
1: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung ngitngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 6:53.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:27. Dream Radio!
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:52.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsubo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang pala ang